0: mienu
1: o be fa ne ne ma ne nyanu sai
0: mienu wo ba ne be ma
1: chasa be ma ne di nka akoye eye wo ba
0: me ba me
1: ba be ma
0: aha
1: no no ne di ka kwa buti
0: fa me koye
1: aha na o be fa wonu ne nyanu mo koye
0: o nyanu
1: mo ke de na si
0: into a warm quadri ya no a ni da bia e na suku che penye no be fa kwa akoye no
1: mami da bi chogo be ma no be fa ne nyanu mo free akoye no
0: akoye no
1: ne nyanu ko ka no ho no e nu na he and a stroke with cheap penny.
0: No,
1: you don't have a fan of coin.
0: Wabook with them.
1: And you, yes, why are they?
0: Wabook with them.
1: So, Catina Mabu.
0: Abook with them.
1: No, no, fan of crown, no, Abu.
0: David, David, David, no, Mubui.
1: No one, yes, the cabinet will be
0: no bray between
1: Joe for Bukwan and Chebia
0: and Chet, no Bubuk with them.
1: I have some wood for. Nana de nesia
2: ha so so nyambo tre ma mi tie kunyaso hwe no hopo epo e mo ma mi nyambo tre nyambo tre wate ma ho mpo
1: da bi se me sunu gujem
2: ai ho ho
1: wate ane ba tu kwa ma no ne ya se go bring te mission pro bi didi
2: mo mo ana ne ba
1: mo be fani ne anu ko duru wa
2: ya bubu na
1: bubu
2: e ho on
1: e ho so
2: we na betmen se ba adania
1: obi obi se ase
2: obi nte we se so ade we ye o
1: wate ase ye
2: so ade we ye o
1: wate ase ye duru
2: na wo bi asoli etie wo bi
1: wanti asman ko demos kayana
2: wase wo bi o se obi timi nye we ade so wa di firi
1: so ma no so fo ka so timi ni san san chen we di se ngame
2: ko na ho
1: eh mami e na de na si
2: o be fa ni ye se ni nya no mie no ko ya na wo bubu ye gu ade na si
0: ti o nya no mie no so mo ho de be ye
2: aha
0: wo mo ye ni adwuma bia na wo mo ho nti wo ma na ja mete ye na mse ni me so me
2: wo te me nka wa hin e nsira radio yi radio yi so
0: ha
1: na na ye so
0: na ma nante
2: wanante
0: nante abre makwa asofo enkokko enhine machine bebre asofo
2: ewa oba be man no
0: nti be man no nti
1: ene mami wati kwa wati na kongokko nyina
0: wo nyira
1: ehi mami
2: na awano awano ukodwa na akwa mpaabo enkokko na ukodwa na mpaabo
0: ibonko asa
1: mpaabo ha akwa nkokko
0: nkokko
1: ene sele anyeye
0: anyeye
1: ene be pim kodwa bi dadene
0: si dako ene mete with you for nka wo
2: red so ana ti ye
0: ehira
2: ana
0: ju na mte ne ka we ehira
2: aha
0: ti mete ye na kwa de
2: apeja apeja ampa
0: me ya me so me ne
2: e ma bo de nya bo tre wate e ma ho mpo
1: ba se ne ho
2: ma nya bo tre
1: de bi so fa se ma o ka no on so yo ba ten
2: mo
1: ni su nu gujem
2: no kore
1: on so ba ten bi ani ku ni ma ho
2: no kore
1: se bi asem se tu ba e ma se bu yem se so
2: no kore
1: ti ma me ne nyo no a se ne o su su nyo no a me ma mo de to bo ka ku ma to ne ka wasem bo ko wai tobo in the same na be pm code apeja for bet me sa su ye ye
2: aha
1: mo be ba da ne ni bi ara
0: me ba da ne ni bi
1: o ba da ne ni bi
0: bo
1: to wa yi ni bi
0: me to wa yi
1: o be to ada me bo yi ni bi
0: me tobi
1: ni ana di odi for chono kwen ni sa bebe
0: se me se me fan kwa here from
1: aha
0: ana de kwa here from
1: e tudi akwa se for
0: brother
1: na da ne brother
0: cha wa na nsa afa de mi nwi akuma
1: ah
0: no ana gbre wa tie mu se ya bue bue bue bue mu so mu
1: so me to ma me to bo to bo to aso ho pre o be tu ada de bonu brada
0: e brada
1: e no di for kete se fa kwase fom
0: de kwase fom
1: ana wo di kwase fom na nansa
0: nansa
1: aha
0: ana me nua me ne nati fio
1: okay
0: ana wo tie mu
1: o lu a wo nua wo ma me a ogina we
0: wo tie mu
1: o tie mu se de ada ne yemi ne ana
0: se bibi ya ne bibi ya bue wo bi mro bi mro bi mro
1: aha
0: e wo ani pass tenchei ya kwa ya dai wasi do mu ansa ba ma bi sha ta fufu de ba bu abona pam pam se pa
1: hey
0: wa de ba na wasi o pa na ho
1: hey
0: te na ho cheche na
1: wo ni aba ni se woda ho
0: no
1: wo sa ba te bi sha ta le fita e de bible ba abona pam pam se pa o
0: to wa de pa na ni so de wo hu ba bi e biem
1: e to ni ani hu na de
0: no wa temu
1: eh de mi bamba ma mi musa ma mi asema mama ke no kwenye
3: e ba chere no kre tro do
1: e si e na ofi ho
3: me pa chere na ye mom wo ba asori fi ho abeje wo ye oni die na mi ni mi
1: ko ko be na de se ne ono mama ne bai o mama nko ne bai
2: wo ba asori de mo die na woni mo se wo be ba da ne woni mba bi okoto ho ye
3: me pa chere
2: ba asem ni si ye die na ho obi
3: me pa chere
1: na se wo kwa de woni mo se wo mama ye koye bibia ba da ne
3: woni kwa so koye bi
1: me ta se ni si ye na ho
3: me pa chere
1: me musa mama
2: no mama me pa chere mama wo ba je wo ye no wan kan chere oba no
0: pa chere man kan chere no
2: woba woba woba to wayire so wa ankara no
0: ka fi sama nante nante nante ni nyina wo
1: mu ti ha na ya ma mi twa we ji na bible ye kan yesu
2: mo
1: bible si na Nicodemus
2: sole
1: okonya no dali ko yesu ba mo bi ehu o
2: popo wadi
1: o se ma mi ba mo bi ehu
2: wa ma ne ba ne kura
1: ne ba ne kura ehu o
0: ma
1: we wote ho etu mi kan fa nya fa chi fa ko dia pija ka
2: wo dia dia wo sha ne sai atane na na hu bebo bi
1: o di odi wa
2: dia wanyim dia wa koso no bi wo problem ekɔ so die woni mu bibiala wo bi ntansa mfanhia ne busuefo ye kɔ no ma no ma kro ma je nyi prebo
1: wo yi prebo
2: ade no kro bi wo kro bi wo kro bi to aso anopai abetmense kɔ dia pega me tenase duo ne mo ma wo bre wo bibia wo pɛso ma anati abrochire ne ma nkɔ so wo pɛso ho beto
1: do bada ne bi
2: enu ansa abetmense pɛso mbo ada ne ni
1: fiawa mami ena de na sie
2: ena wo ya dan ena wo nua na e kana numasa
3: wo kana numasa mo sa wo no a me ma no aya de wa bubu ano ono na aya nsa so ku no de bubu no baye no wa bubu na gu ho afi wo mo mie no nso ho a wo ma dwuma nko ye no ono na eye wo mo
1: eye wo nua no
3: me nua no so no na eye
2: meba mame bra atras agwa kunya mame jo ma make de onim fa ho bi aka
3: me pa so me dasi me pa cho ni nyina enu
1: mare me so o de kai chingam ne mame ati chingam bi de onu de kai fro aha o de yi aho ma chi se na o bi chingam jana africa sa o de yi akasa aha akasa
3: me ba cha de me mame ka na enu kretro do me bra panyi ne di nka tu kwai no so kwai no ma ne fie kama
1: na o fi ba
3: me ba cha
1: sho kale na nyanku pasra
3: e mame ye o ha no be fa me nuam mienu o di na chi kwai o ba ba ko be ma ba ko tu kwai ti o ha ni ati se me bra panyi no abubu e wode
2: wo bra panyi na wo be fa wo nua na ma me kana se
1: wo bubu abrochi
3: me ba chan
2: wo nya stroke
3: me ba chan ti ba sa na se eje adwendwe ni awre ho nya tete me ma me sori kura ye me ne dwane kwa wo simini enti ji se wa anti han ka wo ti han wo kwa me ma me ti ene wo chi ni ye papa me se fe wo kwa ba bi kwa na lol fe kwa de be kwa ne ho odin
1: me ho odin
3: me ba chan enti da ku no o so wa da ho an wo ti wo di fo nka na wo preti wo FM. Wonu so woni phone, wonu so amo mama ni omi nim ho hwe. To se anu pa no wotie direction ni nyina ncha no pa no ofa ka no ba ho.
2: Okọ okọ keje ti age la.
3: Ene ma no wo ka ni esi ye ni chile mi nka mimi ni die nka mimi ho hwe. Ba time.
1: Ti ma mi ni die si wie nyina se no bo wa mane.
3: Oh, ansa no wo ka di obe be si nti so be
1: di. Ba mi ma mi no nka
3: bi na wo do
2: ba secret ba.
3: To so bo di phone no di fo ka ni nyina cha no se twans ni ho jiri no so di fo eno kure. Enu kwensi na sesi a me ba ha no eno se bo adan
2: adan adan e bo
3: ta sha ne so wa e yiri bi eno achi bi
1: eno na enyo ne bo adan ni ti wase gani
2: me enu ma adan e no bo
3: ta sha to so ba eno na asia na dwono oba bina da onfa me se foma na dwono
2: e bra da na dwono
3: ta sha ti 3 days time ye se dem am ni ni mienu nyina na ne ho ne ye nya ketwa ba
2: na wo ye de adwuma
3: me pa cho me ye omo omo deda eye ya e frisis ya e fredi defun declaration
2: Ah on my nyambo ando permit me akasa ade atia no.
1: Na ka mo ba so de.
2: Se wo se nka mo ba na ade na moto ame.
3: Ma ka manu nsem nyina me ma me se wo nda ma ade enchi. Ano pa ye beba ho so so gisi ye me de ne ba wedu isu emi mbe. Esa wo nti ase.
1: E ma me abere we.
2: Hey ye.
1: Adanibo.
2: Adanibo.
1: Adanibo. Adanibo. Me de mo bia no pa ye. Hey. Ko dia peja.
2: So fu emi ba. Apra na ama. Wo di da okra di woni ade cha o papa mfo.
1: So fu nye isi.
2: Eh eh ma me. Bibisa wasem kanu kure enyo na abebo adane no o ma me na bebo e o be woni ni nyina aba mi busa wo kanu kure oyene ye adwuma na enya adwuma
3: Eyi fo mi hu bi sa.
1: Mama me kone pese ne babeka.
3: Mama me maame akonsole bi ho amene ne ekọ. Nene de okọ bi ho amene ne ekọ. Ye chiri sawim na mi hu sa wa yi we bi sa. Enti wo bi bia wo tie ye na na tree no. Sa wa yi de me di ho dance sa sa wo how to say edie edia. Fakro di fo nti.
2: Abet mesa.
3: Mi nim senya ko na wa yi. Tantra ni
1: ma. Hey. Hey sister. We o maame ne bebo Daniel.
2: I'm going to go to the house.
4: Adi ya sande no
2: na onensa ya ya wada no saba asole
1: saba ya wada asole
2: mo ba benada saba ya wada
4: ah tobi di asande no
1: mami mami mami mami mami mami mami
2: ah what's and the bawonte mo ma sande bawonte sane nsaka
1: mami mi fi so
2: asande ya nche
1: mami ti asma kenya rodo brasa brada simi na
4: oka
1: mami o de meni sa wa hwe woni
4: ku nsiane ya chire menti me
1: eh no nka mbegu se
2: yo si esai adi sia ni echire
1: mami nya mesia no
2: eti mami ei me kase titibi firi ma kwajo bosuo tam ne ya doku ya tam
4: aha
2: wo betimi atete firi mu benya besai e na wo titi firi ma wo ko ntu aduosia ni echire no
4: ah ni aduosia ba mi nsa kora am
2: aha wo titibi firi ma wo te ya doku ya ene ya donko ene ajo aburu wa wo titi firi mu a and I walk away, what to take out of my chat, and what about Benya Joseph?
1: Yes, wait, and you call your pajana, Baba.
2: Oh,
1: never Baba Bartania,
2: and you know,
1: I don't see what to be waiting.
2: Mo,
1: I don't see you, Mammy Bartania, or Ghana, and the Bowman on it. Nobody will go for
2: Mo,
1: and then Yamiatum, said yes,
2: yes,
1: what to fear, or say, what to fear, what to send you one,
2: and I saw what to tell.
1: And my name chat. One just my mami kind.
2: Was
1: no too much conco in Ampibo.
2: Ampa.
1: And you said Uncle Yaman.
2: Maybe so free.
5: Oh, dance here. Oh, dance here. Obed. At rest soon, soon, near you. Juma, where my me by my own woman who dear dance you. Tatama, where could your pig are dance here? No. Mammy, we are dance here, woody. Oh, Baba, done here the man a ba. Ewa brutally. None a bunny yale ulumai. Den. No, so what tea, your crawam on a barman yet? Neba one a man yet. And don't ask me see ya dear, one in a ban ever. A dance ye no. May my dance ye be a woman, a no sick. A dance ye be a no sick, Mammy Mielano, and Jenna Minfa and to Mammy Mielano, Namin Shanna Minfa and to. To all mine. And Namedia, dear, make a true be honest, or be a what ye mea or bre. Or so a deaf for me yale. What if for me were problem? What if for near man ten in Cosso? Me persand upon me bow. A done in a me persemi bebo be. What if for persem beba done in be Miss Row? And upon me babo, Miss Row. A done in and then persem bebo be a number no a 0543 294 80 0543 294 80 0543 294 80 0543 294 80 0543 294 80
2: Obi abala no so a oluma yem peke no obi abala no so ye biela no so e de atum a wutim se nipa niam pre so difo me patro ye ba o hanopa difo anopa ye ba ye te wonka wo israel fa ye ba obi abaso me yankwa no so hello
6: hello
2: Christ asum bi en kan
6: me
2: patro bi e wa no kase karama me wai
6: I bet one.
2: Now, what did you say?
6: I don't know.
2: Maybe I just say.
7: madawro mane me nyankopa me somo no ana ama wasori agina yi etina wu pomidi abete 1 abete 1 hello wa friso oluma jeze adansi amanfo edie no ano odene osu betimi abo ewula lanim osu betimi abo ewula lanim na fa ahodie ne animonyam ayekese obi nso abaha mame emfa no obi abaha hello
8: abete
7: ah enipo wa frembi asa edanie
8: macho debi
7: make us elder man bi ba mo ye frena elder
8: da bi atwama ngwa bi eja
7: o ka se free atwama ngwa bi eja hello osu betimi abo ewula lanim osu betimi abo ewula la na ye busy hello e ba cho crisis
9: and council we are me a bit one.
7: I wonder who fly here, Kati.
9: Me a.
7: And I won't put me here, better why no?
9: Maybe man, Tunka Kuran Kamena.
7: And I wonder day.
9: Man, Tunka Kamena.
7: A day.
9: Ye ready na mo sooner than a bonnet. What done a bonnet dear? So be. Ochiru bi a utane bono pa na sidi pana nya dan sidi ana kese de ochire no waje
7: kanibiem
9: mesese ochiru mo obia kwanchire wa dan bono ho
7: aha
9: na ni pano we nya dan sana kese waje
7: wow chese mi chire wo bi
9: a wotwe mi enu ni
7: aha
9: ba be bia wo foforo no
7: na wotwe mi enu ni
9: me pano mpokura no na mi kiti imagine ye mi se banante a
7: number talk wa hefa
9: obuase
7: obuase wow
9: my pin jana ye mi se ya me koko no sa de kisi le pipi le pin me ne mi nye jiti
7: aha
9: na mi de pa
7: aha
9: de pa yo no se me matane na mi se matane tiye
7: na
9: tiye ne piyana na mi nye jidie
7: mi pato nyabotre chese wosu meka asabu adane eno chese waku koku ko baby nti meka asabu adane na aka ase enye biya na akwa ye mi baby enti ya ma wujidie kura na huo ya wuhu style
9: jidie na mi jidie hihim na sude otire mi na mi ye eno
7: aha
9: wakai taa se ubi huo nyadi ya weka hinemu bibi bu na miyame di meni nili hu kase miyame di meni bi hu na mekai babu mwase mno se wenina adi bi hu mwone fwa kitu ya
7: mo medase
9: misi achimi yanka sami hu nipa
7: hey nyabo tre mame adane na uwe jalia wo ho ato wa ma wo bo mi din abeto wa wo se so obi ba na se wo ba be me kire na dane no wa de no wa anya dance ana wa anya ni ye wo ba ye na wo be ba dane no wo ko ye no wo ho ato wo
9: be wo do
7: hey me na cha na so ba do amani wo ba me ha many weeks ni e 2 weeks ye ni wow
9: obi kora
7: hey
9: odie wanka sa uyi griti
7: me da se enti die na
9: e pantem
7: ana baba
9: ei
7: na e die na wo ka kire wo bibia na wo tie mi wo radio no so a wa yale ana wo nso o problem
9: ka kire wo bia wo tie me mo ano nsikura na se 21 nantra chepa na wo chechi nya pa sebla omra
7: wo so wo bo ase wa
9: time
7: and yeah amam fo jira mele anu so anu pa me hwe wanim wate hello wonu so afri so ko wonu so afri so ko yenko foforo so yenko foforo so odifo Abet Mensa. Oh, hello. Hello. Hello. Ah, na na ensure no to toss na la na ya style. Network no, network no. Na one tip papa ya sama okay. Oh, one tip papa yin sama wo brusui. Oh, men sada nte won kaliye, men sada yanko wi so so. Hello. Hello. Hello.
10: Hello.
7: Christ has some dream come. Na di akosu wante.
10: For me say.
7: Mo na ga sa fre hen.
10: Na me te say. O ma.
7: Anwo ma so heye. Ano pa me wa ma me ni wunsia wate. On pe on sa papa no so wanante ayedai. Oh, ene dia mele yin sebe ni mwa mene nsu otu ni mutaya. Amanfu e frenu nsu dorson. Amanfu e frenu dorson. Odi fuo abetimensa. Wudia so wujale. Wujale. Uwo problem. Oh my God. Wujale uwo problem. Wusi awuto ni ho. Wusi awuto. Eni woso. E wuradi nyankopom. Bra no menfa ne emu akwa mu mfa mam ne hwedi wo suru nyankopon wo beye me gba adane ne ne dia mam me gba adane no adane ne na me bo dia mam number ne 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 jale me wo bua se tu wo ba me tu wi si nie ene yade ne nyina wo se me ka tire ne se bibi be si ampanyampan so bibi si eto wo ha ba na da so o lumai enyum ne enyum ene le me de enyum ne ye me de
11: asamtomia
7: asamtomia
11: ke bi meme
7: ai amachi dede
11: me ho chire me so a
7: ewurade nyankop
11: ya aboa me
7: ai
11: ba fu chi
7: eno ade se no wa di atum
11: to me fantum dia
7: fatum ma me na me
11: hwe me betu ma wo
7: ah fatum ma me na
11: aha

0: Enti udie ni na mwa. Nesha mema mienu ntam. Wonye eya na no afrewe na nyinse doctor say no afrewe. Wo asamu eba eche pao.
1: Odim so ne.
0: Frama mena mame.
1: Mena mame na ngasa munim za kola na nye we ba.
0: I think so.
1: Enti we kura beto ni dio mampene.
0: Oh sir.
1: Munim se nye we ba. Enti o mu play game.
2: Toko tu ni dino, uko tu ni dio mampene.
3: Eh? How?
0: Mata won China ena onye ofie na ofi bae.
2: Again, I'm going to be feeling more.
0: And you want to feel one?
2: I want to win.
4: I don't understand.
0: Mata,
4: I want to understand it.
0: Hello?
5: Yeah.
0: Messi, do you know why I come once I'm Chirawano? Compare and know why I am a woman. If Yanni woman, the Diju Magana, I brought your baby. I'm a legit. What's the one tears here? Now you're quite dear and any beam. Never. Na ye die ba me kwaye ye ya na latest one nso ka mesra o maji wo mo ho mie nsa wo betua sei
5: ya
0: di akasa wa che onu pia ne tu gata bi mu mame na me ne won kasa wa
5: ye
0: o ti am mate sa one me kwa do boko se dia me ha wo kese Uba na bibi wa hwa, ube tibie ti ame naso. Mame, asemnu seye netie. Ni ya nchini tae. Ama huwa nchiru. Mr. Wada. Why? All right. Watuwa niti ya, eja? Eti ya nchini nchina? Na omra, why? Oba. Sama
1: mboshi.
0: Mpuyye
1: ni masi.
0: Onde, jano, so no.
1: Mugumeme ni masi kura. Esa mboshi. Ah, waba no se. Oh, okoya de okosua de pam anaduna sisenye he.
0: Ah, oni reka.
1: Dabi, owa bibi ka.
0: Na na ba wanya bibi akan.
1: Oh, dabi, wa ma na do akire. Ah, 3 months odinato washum. Ah, dabi,
2: about half for no so mo ben wo mo masa no. Ben no mo de be ma na fa baabi o.
0: Ah, we ato here na mo nya ne here. Oma yo bibi.
1: Eye ne re Canada.
0: Oma yo bibi. We oma yo bibi. Obi o ko go fu o te wa kwa.
1: Ye Canada. Ye Canada. Onu do do.
0: Ma mi ntwa mi enu na e wo nkomo mi enu nu nkontententententem ti ntwa nkyina wai. Isa ka Mohammed, ni ko fo dia eja. Ariye.
6: Ariye de ba ko. So ye ba ko sa.
0: O ka fra.
6: Enese. Na wari. Papa bi na ye ne ba pese ya ko ntem na me se me sia sia
0: ya ba che
6: ya ba che twa no so so
0: ya fa ni ko ntem ni ko ntem
6: waare ne ba
0: okay
6: ne ba no me no no wo kwala eta ma me waare no ka se me nko nnu ya peni ho nko bokokoko
0: okay
6: me de me ko ho e ko bokokoko e no ka se nnu ya peni ne busa mi na ntwe a Memfama no ne membra ne ono obusa me na me dia ma no ene me se yo me ko boko koye ho bibi yin na wiye ye no ene me san bae e bae ne anche ene o ma bae se o ma baba kwa yare nti me pesika bi ma o ene me pesika ma o mra o ma dia ko kwa saye ne ba na yare second ya no o ma saka kire me se ka bo man kola baako a o ma yi sika nko yi no wa gugu ina o ma san de ba mi nche se me mbo a o sika no na o ma nko na se eduru na nche me no no na ba no baako na se eduru na nche baako na sika na se ma tie na nche baako no no andu a ndie me fa pe sika so so na ye na nche baako sika e me so ke me ta se ina me pe sika na ma na ko yi akwala ha Papa no ne na maami no ma se ba ne ma se be ma no o mo busa me se akola ne o bu aya ma ya yi ako aye me ba ne ba ye no aye san o man ka sa me so me busa o ma fi e o mo mo mo ma no ne se o ma sa se o mo pese ya ba ne ba ware mi ene o ma ko je akola no e ko ma ware o ma je akola ne ma ware ye no na ono sa ni pa na wo ba ko ene wo sa fi ono mo esa de ma ni pa fufuro bi o ene ono so wo ba ko me se ah se ma ja na wo ma life ma wo they say dear and yet dear obani they say why give film is a me basu so ka ho nte me ba ne dia wo se me give me ba en me ka chire ma se ne say me ba no die I wo se me gi no en eh me ne me wo yere peni wo ho no en me gi e call first me no no na die a call me yere ne na die nte me gi call ne call ne se wo mo nsa me yere peni ne die ne chom ko wo mo fie ho no no na ma se no e ba no e gi a call no se o ma ne ba me fie ho bio ne me say Debbie any years are, and we so much coffee or no cojack or lano. A bammy fee. May then a bammy fee, Vienna, and an old democo welfare, I guess. A coya na a cocama some no, Master Wassam Yevde, and bomb dear a colan ye a fimia nimua, Yantino, and so my Timas dinner say. And oh dear, a colan a sound call, Womaho. Na me kofe akola na date no date time na so ene me dia koma wo me no mse e se de isaka die na time na so se o gine ba mon fa isaka ba mano aho na be mano ne ne yire no sori o mo se ah na wa gine na se wo ko na se akola no ko ne wo ye ye so e awo mpenim fo ne ni mpenim fo lu bisa ne se ai wo ye ye se se mo ba ko ko kun na se die nti isa kan ya butre wo ya de na ba wi ase de wo awu
0: ti woni oba bi na awu e na chese woni na gyae na ukoje akoda anu ukoje akoda anu no ose da bi akoda anu nya nru mfi esese wo gye akola anu e de ko social fe na gye akola anu ma wo mu
6: o gye ama mi wo ma de ma so se we fe no ka kire mi se tam na so wo ma fa me ba ma mi e no ma ka kire mi se ya de ne ma de akoduru kurom na se akola ne ye ye so e ene o mse te sa die o ma ni die mpepe fo e bia na o kokuna ma me nti me nye butre na wa yire kakra na aye die na akola ne baba me se yo en ye nyina bae bae no sorry from ma mi no e de akola no ko agogo kura bia se me hu no akola ne bio bre mesoso
0: bacho kaza
6: bre mesoso mesia akola ru ka medene no wo school nte wo mama so sa no menim ba bi di akola no wo
0: sese akola no wo akola ni ti na ba
6: akola ni ti ne me ba
0: den na si
6: di si pote ni se akola no oko ho no ko fa yin si ba ena ana jobi na o ma pia kola ne ti se ombre me ho na ho ana me hu ni se akola ne wa ba me ho na jo bi ene mu se ne se na amane ye ene wo se ma ba me papa ho nti e fide wo hu se me papa ne wo papa ne me wo se ne wo se yi wo se ne wo se agugu aye den o ma ko te anka na wo ba ye ne wo ba ne se wo ma de wo to jimam school ne wa wie wo se wo ma fa ne to jimam school ne so omo ma na anko enti se me media bayere ne mu se wanyi en me se ah sa na tie die wa ba die ma je o ba yira na se wa ba fia ase ba je me de o ba to gima school ne die ai ai ye die o ba ti me ko school bi me de o
0: sa bre no ba no nyam fi se
6: sa bre no no ye ba ye 14 years
0: 14 years
6: ai
0: okay. Me pese me hu de esi pote nti a wo bae.
6: De esi pote ne se. Na se no. Egi me na ntwie. Sika info ya sikin kum ya. A di asam no me se me gi akola no. Ene wo se. Me ntwie na ntwie sika ba no. Me se.
0: Kan sa na wo beje wo ba na se otwie na ntwie sika. Okay. Tu tu ai.
6: Me tu ai. Ama info no ma ya distant fie sika na ma. Me chese akola na baba o ma fa akola no me ko me kuro me ba no me firi me kuro ba ye no ne o ma ko ba ma mi ni apani kitu abi wo se ai obi ehu ni akola ne se o ba ware no nti o mba se ne yifro na me nya mba ye de me nua kitu ano en kokko jina so ne o ma se ne yifro na me nua kitu ano ka se se me nti mi yesa ni mpa no o wo ho me mi ni apani o ko fie na why ho na mo de bi se koye ansana mo baba ye ifro no man awu na o na ne na na nem fi
0: ti che so ma gi aye fro wo wo ba no a wetwe na ntwe wo ne ho no a o ma mo wa mane ye
6: o ma mo ma mane ye a o ma di se de ye fu me ka kire wo mse munnim na se mo se akola ne ye fro wa papa mba aba di na nsa na o ma ye de o ma ye be se ye fro no ne me so me firi bukuru ma ba ye ne sa sa me baba mo ma ne ne me ka se no me mani e fro ne de mo pa mo ja kura ne mo ma no kola amra yesa e fro da no me be si ho no mo a de be si ba ye mo tan e ho na o ma de ma mi no ne ne ma e di me ko oduma se police station ene o ma fra mi o ma bisa mi me ka me numa sa me wie o ma ka kire kola ne se kola ne ka se anye na onka kire fusu for se anye na o ni mse ne papa ne me ene kola ne ka sa ene me se fatima ye na o ni se o papa ne me me se ah police for asama o ho ne se me die me ni sam ka bio me ko ene police ni ne busa ne se are ti ne papa ni ye wo gi ye furu a wo ko ne papa ha onko sire ho na wo ko ne ne wafa fie na se ne na na mho ko gi ye furu
0: me pese mu se se se no akosi se
6: akokosi se wo ma de akola no
0: e ma wo ma de aye furu no
6: eh wo ma de aye furu no ko no buo
0: oh
6: e ma akola no wo ba ye mi ansa na se nan wo ma ni me fie
0: oh
6: be ma no se so ni me fie enti me pese ye fre be ma no ba bi de wo bi a wo de akola no ma no no ombran ba ye no
0: na je wo tire wa ma ne ne na wo mi ansa mu ya
6: na me ye de se me ni mse o ne na na fie me de me ni mse ayi ka o di o wo kunu fie ya ke me ni mse be ma no wa gi mi unti me ba ma wo ni se ne papa ni en se wa ye sa se di na wo ye de o fa unti me de me da se ba che
0: e re ka chire ma me he wa ni e fre no na eti di na o pese ye bo aba jo
6: pese pa jo me pese mon frère masse no ombra dia o macha yi fro na manu mhm na ombra machire babi dia o nya akola na ware ye mhm na akola na o mase akola na nye me ba
0: na oba ne maame no we
6: o maame wo ne ni opani ho no wo agugu uno so sada no uno so ni yi fro ne bi
0: o ma no so ankwa yi fro na se
6: debi uno ti se ya ye yi fro no ne maame ne ba me nche ebu sa me se me ni ho bia me se debi
0: well kakra menim ni se agya bia ebomode a agye ne batia de yesa ese se tia de fa agya nsem mhm eti se anko basa so a mhm
7: menim
0: mi se agya nsem nka menko ahoma ne zomra
7: okay
0: ore bisa
7: agya che ai fro no se na osu nim ho bibia
6: david
7: o ma fa fro na ma ofie na
6: pa mu
7: o ma ma ho so mbe yoba no ade na
6: o
7: ka se mo mo fansi o
6: dabi
7: o ka se o kai o se o ba se o be yoba no ho ade na o se ifo de mo mo fansi o
6: dabi me kise se be firi be kuro mba ye no mi nu ekitua e na mo ma dia ko si de so se ka o ombra betina se na o ma ye
0: ayi na e kamera no ne o ahifa mo ane control
6: on timi
0: ni pa no ka sa ne na
7: o ma ifo na o ma me kan jo
6: dabi die mete ye ne se o mbaba ba ye yifro e me se da bi e yifro ne de
0: ke ko
6: ne
0: be ko ana
6: ne ye yifro ne ye wo mbaba sti
7: o de ko ne ni aketwa no na ne ni aketwa ze ne ni apeni ni wa woti me ye
6: okay inte mo de mo pe na mo de
0: okay how are ne how are you why
6: how are ye me be ye ne ne me ne ba pe ne ne ni apeni ni no
0: okay me ba ma wa
8: eh
0: na how to say
8: am ya dum
0: yo baba Isaka Mohammed was in the baby what you akoda no ho nantwie wa bra akoda no mo di akoda na ma wade wa bra wa nyiti ade no bi nti sese no wo rewe ne ba no ekunu no na baby ko akoye ehwade no o mechechie no mu
8: ay ka kira ne sa na asiri ho na asem wo mo ho fo di akwa nti wo mfa nko wa me de number me ma me number ma
0: na bacha na se de wen
8: me ma me ti ase me papa na afri o mo ti ase ti baby aye chi aye fro no so ya nti an mi fie ya ti an na ase ni fie yade om I from when the best by yade kwa wasu on ye. Yasa de near mom when the bay okay ni fear was so on yina my yen yet. And si ama kwalane na no omo braboni.
0: Mama mimi aja
8: me number ma why. Akwalane yame na me wo no.
0: Gira so anza
8: me. Me na me share no. And si me the number na ma unti.
0: Me ba wo na hawa me ba twa me kakra. Wo se, wo ba ma ne ba e no besi o de ba, omo de ba, wo se wonye.
6: O man fa desibian si mi ho.
0: Ka kire ne.
6: O bua, o man fa besibian si mi ho. Me ko me kuro. Me ba e no besebe na o ma de ho fa. Eh de bra mi me ma se ne una wode bi se bra mi e de ba ye
0: ma pa che wa kwada no ne ma me we
8: akwala ne ma mi mi hu no tika che so on ko che ne yere wa
6: ye ye me yere
8: akwala ne me na me tete no
6: uno ye me yere
8: en ti o ko me fra me de me ma me number ma mo fra no ne ne kasa wa
6: ano me hia ne me hia
8: ba se be dia wo jina sha akwala na wo tete na ne ba na wale na wo nim na ase no Wonko fio na asimu fie wo wonko wonko ko podia wai
0: Aja uti de oka no
8: Aha ko fod ma me wo mi ni ame ma wo me me yo ba ene enkramo fonti en ye oba ho ade mfa ma oba ene anya obi ho ade mfa ma be ma bia dantwe ne ba bia otwa no wonko wonko gini na ntwe ne ne ba mi de mi ni akwara no sutume tete na metete no me mfa ne ma wade Ya dene ma no hwe no ntwa ne na asam o wa ne na se no nkoka. Ti me do omo number ma o.
0: No, ma wa. Wo na akwada no hwe no. Sa bre na papa e wo wai.
8: Ma mi ma wa kwa. Mi na me hwe no ati ase wo wo ho. Wa ma da kumpo da me pa kwala na chira kwa ma kwala ni nya be 20 years ya e ba bona ay. Bona ya.
6: Wa uti me hwe.
8: Hello. Busano first akwara no wa man once da na was ne ba no kura ma da
6: me ma wa
8: me ma wa no ko ko fodia utie
6: dinu mudinu ko ya ko te anka ma ne ko yi
8: ba akwara no wa mu ye akwara me ne ni jina lor kwan kwan no nim ne ba no me kura na busano se eh isa kan ti wa ba no huni mu no ansa no wa ti akwara no busano ne wi aso obi ya papa de odi ko wie no
6: wa be no wo ye ye Buko yima kola ye side boy boy ye.
8: No, wa ba chami timu den wa dia wene ba no.
6: Agogo agogo agogo.
8: Ne ba no onyini ye no. Ne ba no wan si di madibida. Busa no. Ne timu den wa dia wene ba no nti wonko wo me nini ni hwe ka. Wo ko ko di anase mo wo. Wa nya me na me wu akwala no. Wo wo no adeto me so na me tete no ni wanyi. Nti wonko ho.
0: Enti mpacho, my last question is eh. Moya ye fro ni nyina na papa ye wo ba se eh.
8: Wo be ye dan. Wo sheba no ye di akwara no bo enti akwara ne ma ne wa wo first one. Wo konyi sa ya. Me se me di akwara ne number be mama ka ti akwara no wo se. Me fa ne number mama ti du ba mo obi atase ama mu se se a ne ba no. Me ne ba ne number mama wa.
0: Yo matina eje ana na wonko wo ba no abusua eh ne nananom ho se de o ka kufodia ho no na mfa nko to o manim
6: se
0: se aye fro no akoda no aye no
6: o mamo wo mamo me kai me so me hu ni bete bia me kokko ye ni
0: ma ha nya aye fro na se me se wo won se wonom na mo kufodia no ana na mfa asem no nko to o manim
6: asem no akola no wo ma de ne ko ye no se me se me si wo mo kunja wo kufodia o ye fie ena ifu ene se metue na ntue ma no
0: eh no atwe mba me kire se dsc
6: akoko kasire se akola ne je wo mai akola ne medine ma no wo mai wo si se wo nana ne ho no mu na wo madine ma ware ye no
0: dia me kai wunya nte masio me se adan na won ko onko bo mama ne ye se me ba na mo de na wa wade no a me ma nye besi no bie no me nte me ho se adan na onko ho
6: me frere no pani bi ni wo se honko ne ba oba ne se honko eni me san ko frere o pe ni ba ko ma le nim wo se honko ba bi de me pe me mfa honko
0: de twa to an oba ne kasa e da ben
6: me ba fatima no ono ne me hu no wai ne me no kasa me hu no ne me no kasa
0: enti ene ke wo se fatima ne namba well me nim se de me kai wo ne me ya adwa me de na me susu se enka honko abusua ne ho se me ba no ah ma anye ne ho besi no me awade ne mente me ho ase munkyere munkyere me
7: o san bisa no question bia o yi ano a ɛyɛ me da ɛtan tia wo no a obisa sɛ na wo ne ne ba no kasa ɛyɛ da bɛ ne ba no kora hɔ ntɛne nka ɔne ne nkasa nti na ho aho asɛm ne yɛka
6: ɔba me ba no sɛ adeɛ a womba me nkyɛn mede so mete wokunu hɔ na wowɔ me so m'anim wokunu nti ɔkɔdaa no ba ha no mu first no yɛkɔ ahɔnom sɛ meka kyerɛ sɛ yɛkɔ police so wɔ sɛ ɔnim sɛ me papa na me
0: wo yere panyini wo yere Fatima maame ɔwɛn
6: Fatima maame na ne nua panyini na kasa wɔma nyinaa wɔ agogo hɔ
0: ɔwɔ agogo
6: a wɔ sɛ wɔnim baabi de ɔwɔ no
0: na wo de atwa to ahu Fatima maame da bɛn
6: akyɛ
0: akyɛ wonim sɛ yɛ sɛ watɔ nsa no mu kramoni
6: mani
0: wonim wo de n'akɔ aduro so pɛn o ye sure
6: me de de duro ne me de no
0: da bi mi mi se mi sa mi bi sa okay wo yire panyin no so wen
6: ono de wa ka ba bi
0: wa wu o ware ma do do sen
6: mi do
0: ono o ye panyin no ono okay wo ba no kwan ya na o kwan be na na o fa so ahwe no ma mi e fe na ha wa se wona na e ha koda no enti kwan be na na wo fa so ahwe o ba no
6: o hwe no ba ko da ba ko ba ko kra wa be me ne me kola ni me ne ni ma mi ne ye te shi ɛtɛ kura hɔ nom mahwɛ no nti ne mɛka te mahwɛ no bɛsɛ mfie nnum no na meyere saa tab no ne meyere pani ne wɔ hɔ ɛne wɔde no twa mu wɔ mafie nnim hɔ nom ne nnana no agye akɔla no
0: ok meba sɛ sɛ deɛ yɛbɛyɛ nie yɛnyanya a Fatima namba no sɛ yɛnya wɔba no na yɛka ne ho asɛm sɛsɛi and the first thing is reconciliation ɛsɛ sɛ wo ne wo ba no ntɛm yɛ kama na afei yɛtumi atra asɛm no mu de kɔ abusua ne hɔ wo ne ɔba no ntɛm yɛ kama no onya akokoduro de okunu no abɛkyea wo sɛ o me papa ni nti
9: ne sɛ ansa na woanyina mabɛba so no wo ba no ne ne ntɛm nyɛ kama akyɛ nti bɛne ne abɛyɛ ne ho adeɛ ama wo nti obi ne hwɛɛ no ɛne nyɛ obi biribi nso ne obi because wɔa wɔanom asɛm sɛ wo ba no koraa wote ne nka kyɛ
7: obi kyɛ nan big mama mɛte wase o na sɛ ɔne ne ba no ntam nyɛ fan no nkyerɛ sɛ ɛnyɛ ne papa no na mmom maame no anka ɔbɛgyina hɔ na waka sɛ kunu wei
0: nnɛneba
7: wei ti sɛ maame no wakɔ condem
9: sɛ Fatima yɛ wofrɛ ani
0: mawai
9: ɔna yɛ nyame so adwuma wagye akora
7: no
9: wa
6: wange no ahwɛ no ɔgye no kɔsɛe no wange no ahwɛ no wu ɔgye no kɔ kura bi sɛ kɔte ankaa wamfa ne nyɛ hwee wɔ hɔ nomu time a wɔmaka
0: sɛsaa berɛ no nyinaa na
6: wsaa time no nyinaa ne manim sɛ mɛka sɛ yɛfiri welfare ne aba no
0: welfare
6: no nyafiri hɔ nomba ne ɔmɔ sɛ wofa akɔlaa no mame no ɛne wɔbaeɛ a wɔde akɔlaa no hi ntimi agye akɔ sɛ kura sɛ hɔ nti manim baabi deɛ wɔ ma wɔ ɛhɔ na wɔkɔ yim da a wɔyim no na ɔba ne nananom hɔ na ɔma pea netukɔ baa sɛ berɛ wo papa hɔ ɛne wɔbaeɛ
0: ame so nyi bi
6: nabisabisabisabisabisa no a ɛkɔ kaa sɛ wɔyim ɛne meka kyerɛ ne nananom sɛ wo ne ho ɛna ɛyim
0: nti agye deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne sɛ yɛntwɛ ne ɛnya Fatima namba wo na ɛyɛ ɔba no yɛne ne nkasa fa ɛnyɛ den a ɔba yɛ a wone ne wo Fatima no wɔ abusua wo hɔ sɛ ɛne ɔmo kasa ne ɛbisa wɔ mo deɛ ɛyɛyɛ awadeɛ no baa so a waama bie na afei mahunu deɛ ɛsɛ sɛ meyɛ mpakyɛ woatema sɛ sɛ manto me boa nyɛ saa nhwɛmu no nyinaa Fatima no akora wo no kɔ na wadeɛ no yɛnya ne ne nkasaeɛ nti yɛntwɛ ne ɛnya no yɛnya no wie a afei na ɔwɔ ma ɔmaka no nyinaa yɛde wɔma toa so why alright abusua ma menye wadwen kyerɛ nkɔmmɔ 1 and 2 na Kumasi nka ho mesrɛ ne die Kumasi nka ho wo a wowɔ Kumasi akyi bia wotumi frɛ nkran takra de yɛwie a yɛbɛbɛ Kumasi abɛgye Kumasi adwen kyerɛ 0322 0835 81 8283 0322 0835 WhatsApp voice note no nso wobɛtumi de wo deɛ aba na yɛakenkan ma yɛnkɔ ahoma no so na mehwɛ hello
10: ɔkyɛdeɛ
0: menafo wo din baabi afrɛ fi
10: ɔkyɛdeɛ a ɔkyɛdeɛ menkɔ ade kavise sɛ a mensa nka mekyɛm nyina wɔ dɛm wɔ
0: ɔnsa nka
10: yɛakyɛrewokaa sɛ ayi ɔwɔm no a mekaa wosɛ wo nti sɛ nipa mɛni bɛdi adanseɛ nso sɛ mensa nka
0: na me se won san ka fi se ya cherry aje se da fufuro
11: oh mami ya wo ni hwan si kuma se bon mi keti se din ya ke o mom ya wo ni hwan se credit so en san ka
0: ke aja yan ko wate ba bi hanu ya credit che
11: na de aha na na wo ye gbon de yan fa credit yan pre nya da
9: ana wa buana
0: a ko so frem is eh bi enu tum da bi o nemi so kate no e bi so kate no kwa o frem is wo ye yarefo me mama de ani anyiji sika kaka ma na u wa kwembe ready nyangupo
12: hello
0: me na mde me ho me se me ma o e ye mi ame credit mama wa mama o hello enofu di baby of refi
12: me fa chance me join ka me dofo
0: enka won so
12: oh ene de me sa kam wate
0: yeah nyankopo nhwa o
12: me fa chwe rade nso nhwa no wajuma pa mo ye
0: amen
12: me ka sa fu hu
0: okay
12: ba cho me apostle prophetess
0: ana prophet
12: apostle prophetess suzy
0: okay ba cho ye ntio
12: o mo de bia na mo program na ne ameka ne se nyamisha mo gbe
0: amen
12: Amiya mo kasiye. Vaite adwuma na mo ye na te se adwuma ya. Wo satanza de minya minya mere na metiti bi nwa mehwe mo na mere kwa ho. Ya me nwa mo kasiye bebre. Na ya fe ya ma me ma me fe nso. Nti ya na wa me ya te ono nso nka. Na adwuma de nra mehwe mo baby kakra na lady bi bet na ho no mo a amise na oye ewe. Vaite nsem na ekoso no mama. Se in fact se wo ra ye adwuma we mu na ye betna tv so na ye hwemu a niam a ye ekoso na ano odene enji lady no ye yaw pa na obie ni ho asabe ka fry so be si ni ntuma go e di ai den e di eto abontene na lady na sem no e da mo betna so na se bebre ohima na me maame so de ohima bene wante me maame na wo ite mo hwe maame no e case ni maame e ho yin ame because diana papa ni gina phone so na okeka no in fact na odene na bibi enko kam papa ohima abene wa enye chichire de
0: ni mi se ebre ni dru a ye beto ye wo pa na ya hwe wo mmienu ni nyina ba bia fault ni free no ye be hwe ye nko ye ni mama ye da se ebebre hello Chama, bo voice no zinko.
13: Hello.
0: Bo ninko.
13: Good afternoon. Big mama. I'm so as you go so yet to emotional. Big mama patches and to say obi show beer. Obitin the nipana maware and papa ni moshia. As I feel this time, I beg my mother emotional too much. I think you are emotional, you can get him there. And I'm a man, I can't. And she ran here. Remember, you know, we've been doing the bar, my wife, papa, and the motion. Now, seven zook a bar, a very ship of bar.
14: Well, it might be good evening, but I put my CBB Abu Cordia, some of my idea. Yet I'm asking. I mean, Shaman, I'm going to do my bar more. Yet here is a bearman where the car mistake beginning. Kano kure. A mistake pa beginning no because near maybe so kuse ya. Was at least wakum family no kura utras on them. Ah, utras on them na po baby tana. What ya say? Cause we munina wana pen is aka we munina wabo. Go utras on them no pen baby tana as aka we mina. Oba one in kwa fuma as a minko. One in yes as a mammy says here. That I was old pewa baby na we any. Ebeti mi aba se na oba no ho fenti na bia abro no so na ama no ti wo so sa ndi se bi be ma na na aye sa mistake na ma we mu nyina ba me da ma se nyame nka mo ene mo dwuma pa mo ye da ma se pa ya ti ama me fe ma me
15: ndi ade ndi to aba na le ti na se mo e ka mo na so da se pri ni ma na mo me ma me so yo o ni ma de mo wan ti me ma me no ndi mo ndi ade
0: Okay, my main brother to a woman, so Mr. Ofraya Menti U TV no mawaso emeha. Sadia beya ye kasa ubeti enka. Eni diemu pa. Hello. Mena fu din ba fravi.
16: Pacho mi kasa se ta kwa de second day.
0: Pacho yenti o.
16: Pacho dam problem na ma mi no papa no ka no. Me da so the same problem na.
0: Problem de ayen pacho.
16: Ye papa no ka.
0: Papa mo hin.
16: Ana. I love it. I say most them now all work.
0: Oh, okay.
16: That's all the same problem now. Now, because I come, I need disabled first one. They say I'm in a way. Now, I say, me share me back. No, I'm the first one, me woman. I said, I'm the home, different one this year, but I'm not sure about one. A baby, be a bit of me, feminine or system of an idea, but still, I know me, shame back.
0: Pacho, eh, now for a production number. No, see, see, ma wa be na ye jim wa drink chair. Aye,
16: I know the idea. I have any guys, I didn't say papa no count tonight. The dumb problem number.
0: Okay, Tina's a papa no, na any mistake, I'm a man of bassa.
16: Papa no count.
0: Then, you know, come.
16: Ade adu ka o ka un se won akwara na o yewu ba na o hwe no na o ka ko wae e du na de se ade a mi sa tu ko akwara no a anka o ka o mu ko akoye no ade no anka ye be ka chem.
0: Okay, yo mate ma me fa be mi enze bi kan we na de ye na ye no. Hello,
17: mi ni aba me mo aye yi
0: o so me da fu di ba bi a fre fi.
17: Julia Kokosmeri nem kata freak Martin Chazo.
0: Yo, Pacho Intio.
17: Mami Chia Pania Mwabaso na Kasia Kupon Chao. Mobot Mapana, Menchia, Kedetia, Fumishi Center, Mobia Tuma, Kated Bawutimu, and then Pa Mamichon Amencia, Yula, Prince of Foliata, Oquan DC, Second Back Secretary, our Santo de Mamichana Pa. Na, where a summer Mabubos we are. If you are the new one, I bet you are free. And now, ultimately, would be my one here. I'll brand the papa and animal in the movie. And put a mamma and papa to Grand Prince. Now, I'll be here to grab a call, little Italiano, and you live now. It's about the problem, never. And to me, that's what I said. I don't know about your baby, dear papa, and I'm a room in the movie. If you are room in the movie, maybe I have some buy it. And over some of you from there, if you are home in the movie. So, in the movie, this is what. Omo mayi mu la bi bi asun e kama na me ti ama ko di toba ni ma wo kejeti awo ta o mo so bi atmo mu ti o pa ame ti am da se baba.
0: Okay, yes, say that. Say hello in she rise for voice note na kan en ko e
18: ohima bi pacho mi ti awo o de wa pamfo nyina mo bo adwuma pa na ya edu mbi bi so amoye bi nim favor too much embani bi na amoye bi nim favor emba na mo aba no mo ni suba oba ni be ma bewo oba nyem na odi akoma be ma foforo na wa bo ho ka ohun se edu bebi e wo se yesuma no na wa ba be ka se enye be ma na ba abai oba na ende de no mo ni chinimu ankasa chinimu DNA no so wa mpene so a de omba ye bia omuntu aka na maame no so sa omunka no kwa na nkyre emmano enanom no kata omso nti omufi se de omoye ni nyina eye medase eni munjuma pa amoye
19: papa ya sam de anyway mi mamu nyina good afternoon Nyakupon shiramo, ni mwujuma pa moye. Papa ya semno, ya nyanti ya kwa dano, nti ya nyantumi kano, bibri. Nansu ni wami wafia. Ni papa, dini mami tina ya yaya. Wadini wumba, wachama mino, ama wako kufoba afufro. Ni makura onsho. Onsho ni manu huu. Penny a woman, I'm so no mono. No, was 7 years. Actually, Benya 7 years in Crapo. A woman fee. bɛsi nnɛ ɔkɔ 18 years ne papa fa phone po mfrɛ no da nso ɔkɔda no wɔ hɔ sɛ sia aka akra na wɔ US school SS aka akra na wɔ USS ɛnnɛ sɛ ɔkɔda no sɛ ɔware na ne maame de no ma ware na ɔgye na ɛsɛ sɛ ɔgye na yɛmfrɛ wo papa no a wobɛka sɛ nea maame no yɛyɛ no ɛnyɛ anaa.
20: Hello, oh me. Good afternoon. Me gizele nyame na aduma. Awo na wo mpain fo a wote na aduma TV wo ye program nya wo huye. Nka se fita kra de ofo me me fo a. Na mo hwe papa yo se na ba wan kasa no ho. Na wo gyan wo akwakwo no oyɛ me yew. In fact papa no me hwa da ma Bible ke no. O ye jebia na asaze de. So nya bo fa bebe wiase odohwe. But mpem bebre na no papa fun wona mbe bebe wiase na we gye won asaram. We gye won ato won maame do. Sa maame na anye adwuma wan fan hwe mo fun no odem ofum no wo se. I'm a victim of this issue.
21: Oya wa good afternoon. O je bebe aboko program dia ni follow program pa na me minisha meka. O poti ntina me sana wo di asem na wo ye ve serious na wo ye di asem no ama manya much feeling pa ma pa minya ka me wari minya ka me yino minya ka me wo so ko do pa minya ka me yino yo ba di bobra
22: oy ma good afternoon e pa cho maniaji na me onka mo demo concerning issue na moka wasem na mesere se papa no ida se wanye ni ana se oye ni it should be alerted e wose busu ni mana so ti se o baba wa no okoware na ana se sem kan bi wo ha ko mu friend na ngom ni nka ansa na mo di akwa na maware nemu se mo be di akwa maware na eje ni mo bibia die so ayen kon so se de kura mpa na mo so na ma bo fra ni bae omo ma papa no nya we na de wo so mo kan no mo nka ne nhyira wo papa no won onfa man ne ba
19: oh e ma mi chia mo mi mama ha e wi ayi mi din ti Janet me ka sa fi is legon e chia mo ni na mi tra so fo mi chia big mama onye je ho ne bi ye ne je wo ho pa nti wo ba aya akachro ima bi se oma okwa ina jiji homa ae o ima kakra me pese me kani se efe papa ya se mi o se omo de ne ko social welfare u eni eji abofra ne ma awom abofra ni yi yeno social welfare for sai kan se omo fa abofra ne mano ena omo fa abofra na mano ena nyi se koko bae nise baaye mechi ni nise nye dika ni sadi ya baaye akola ane baane hosan ko edi yemi na omo hosan so de na ma awariye no papa ni chile se ye dika ibe bo ni niya ketua amaniye wa bra no wano oni ho ena nini ya ni chile se onti me ni awariye no iti naka misusu se nka papa no baaye no nese se nka omo hosan dibe tu ne nimi le hono na se wampene dia ani ebeti ni ejina so na yebu papa na ten enso ni nyina mu no hema mesa se mbe hwehwe mu yie na maka ni yie e dia ma papa no se yampa se papa no afre wo mu wampanimfo animu ama mpanimfo agena ntwie afre ni nsam e dia ma papa no dia ani na papa no so ose fata se oje ne ba
23: hello aha me so me din di Esther me frefi afienya me pamucho papa no ye house ni no ni twi na enye papa basa meti na asem na ase a o se o twetwa sika bi ene dani na ntwie baako ene kire se wa ware maame no nanso eni ne mua na aware ni beguye ne ba no nso ye se osha nti yaji akwala ne ma oba no e ma afi die die obetie ni se ye di akwala no akọ bebi fufura otia nka na die akwala no we hunu oni bebi owo em se ni twi ni mba papa nti obi ante na si yi
0: aye mini bonya no de nato so o de nato so be a two mommy hello
2: in Shirai FM
0: hello Atima to say yo Fatima wadama o papa na wan
3: Isaka
0: dia impacho ka di no
3: ni ni dia soso
0: oh wa o papa di na unim ne ka ho dai
3: sama sentino ni me de ni mani Isaka na
0: okay wasi aye ohun ade ya mona mane sese no ohwehwe wukunu fisa o maame muje no nantwie o maame abusua je no nantwie enti ehun ade yo no wasem wa mesi nanim ne de wa wade no ne nsanim wo mpre so wose ne se
3: ono wase me mabusua fo je ne nantwie
0: pacho wan
3: eje me me kunu nantwie ana ono no
0: omuje ono nantwie ansa na wɔmɔka sɛ wɔmɔ di akɔdaa ne bɛma no no kura no maame mu amfa wa mmrɛ no
3: me fa sɔ me sɛ demene me sɛ ɛyi mabusua fo obi a ma wanya yɛ ka ne sɛ obi a kɔde na ntwe bi a firi wɔmɔka sɛ wo mɛtwa wa mɛtwia
0: enti na wo ne wan na te saa brɛ no na wo papa ɔwɔ he na na wo maame nso wɛn
3: na wo maame me maame kasa no wɔ awale ase wɔ agogo
0: na no wan tena wo papa ɛnkyɛ
3: de asia ne sɛ mebe de menim sɛ mesa no na mewɔ me papa ne ho but me maame ɛne no ankyena wale no nti no ɛmansɛm bebree bae maame maame ne wale kɔtena agogo nti ɔmu gyaa me mema no na me papa no nso awale ɔdikan no ɔwɔ yelepani dada na yelepani nkurɔ wawu na ɔde abena wawu nti na ma me papa twa abɛ ene tambia papa no afa man ko sku ene tambia na yele peni ne kwa fu ma no de me ko no de me ko ade ne so ni na me na na mo so echi e da ye chi ne ko enti me na na so ehu de wi ana ma ye na se ma ye basa no ene ma ne ye de eye eje me ni e kwa fu mpe na ma me na na ne je me se na me hu aye fi pa no kwasem ana me na na ne je me sɛ de wei ama yɛ ne de wɔmfa me nkɔ na ɔma sɛɛ me saa na ɔde makɔ sukuu ɛma me nana me papa no koraa saa kɔ mewerɛ afi ayi no a wɔkɔɔeɛ ne saa ne me nana mokɔtwee sɛ wɔgye me nti ɔyɛ a sɛ wɔbɛgye me ana me nana mo sɛsa sɛ de wei a asetena no teɛ no ɛnyɛ maame me nso meyɛ ɔbaa no nso deɛ ɔmo nti ɔmani a ɔmoyɛ den ɔmo hwɛ me nti ɛwɔ sɛ ɔmo hwɛ saa ta na mesua nti efie no mo kama kye ne sɛ efie no adura na na obetima abegye ne ba na abegye ɛnam sɛ ne ma dɔso nti me deɛ wanhwɛ m'akyira kwan biem to dɛ sɛ me maame na ɔwɔ agogo no bɛfa me kɔɔeɛ hɔ saa ta na mesua ɛna ɔbɛfa me kɔɔ agogo na me de yɛtete me ara ma menyini ma mpanyi fiiɛ nti ɛhɔ na na mekɔ sukuu na mekɔ sukuu agogo ɛwɔ maame pɛne nkyɛn ɔno ana ɛtetee me ara ɛma sana wobɛ sɛ nkwalabɔ no sana mekɔnye mu yɛ nti mekɔnye mu yɛ akyiri mpo koraa no ɛma ɔhu sa mani me papa hu sa manim no a mebaa kofodua no ɛma me maame no maame baa me nanam ɔkofodua nti mebaa hɔ
0: meba o Fatima wonye m no a wobaayɛ no wonye m no wobaa wo papa nkyɛn
3: maama mpapa nkyɛn me nana nkyɛn na mebaaɛ
0: wo papa sɛ wonye m no wobaa ne nkyɛn agya woba no se wɔ ama wɔ
4: wosi woama me hɔ
3: menyimoyɛ no ana maama hɔ to dɛ sen sɛ bɛma no a mene ne nyimoyɛ no abusuafoɔ ɛba bɛka sɛ na bɛma no so wɔne nti ma ɛno kora kɔyɛ
4: police
3: asɛm ɛkɔyɛ police asɛm ama me ayi mefiri ayi bɛma no nkurɔfoɔ baa hɔ nom ana me nanam kaa sɛ bɛma no nkurɔfoɔ kaa sɛ ɔmo maame nwo ɛwɔ me nana hɔ nti ma mefiri me nana ɔsa akɔ bɛma no mu fie me ba sɛ ɔkora na ɛyɛ akula ana mekɔtena hɔ kɔpem sɛ awoɔ kaa me
0: wonyim ne nyinaa no wa ma wo papa yi ho
3: wo se
0: ne nyinaa wa ma wo papa Isaka ho
3: mama ho
0: baba kai noy
7: wo se wo amba me ho
3: me wo ye no
7: bi ja bi wonyim no wo se wo ba ho ma me wo da dem
3: me wo ye no me wo ye no na me ba ho
7: ni se wa yi
3: me wo ye no
7: dia ko bi se na me ko na na na se wana anyi
3: mewu ya na mekwa
7: na ma ka chire mze wo gogo na mekofa police forma yako chire u mpina no
3: kure ni senka metena ho ai bi kura nka ba de senka nya sa mo frame ya mele na kafe oba e ma wo na ma di die mu ya basa pa chim e ma me ma me ni fra gogo ba e no o we frame so mo frame ma no no hu ma che na me mla ho ti me ko me na na mo ho afa do ho se ye te be ba o mo mo e kwen na ja na enso e wo se I say zo mo mti mi ho no na me call ho. Ti ma mi ni hu no kwa sa me no re ho yi.
9: Ro.
3: Ka sa ah, no bi a wa wu a wanya yi na na me se o. Me de no kwa sa ma didie mu. Na me me wa me mo ka sa na sa de o me ma.
0: Ati ma se se hu wa yi.
3: Me sa ba be fa me.
0: Ma.
3: Madam.
0: Fatima.
3: Madam.
0: Se se hu wa ne sei.
3: E wo me kunu ho.
0: E wa yi.
3: Lo buam.
0: Na ukunu woni mo baba
3: woni mo ya ko wo manse
0: osu ani ni kunu na ba wo oda
7: obua menyi mo kunu
3: da ba wo ye ba ho anu kure se ebi o ka ye ba ho
7: se
3: bi sase me mi ye hoyi an sana ne manes mi ko kuna me espe ni chire no
0: ah woni wo ukunu ne ko e no papa se bi sase wo ye hoyi
3: wase bu sase hoyi ni an sana mi wi espe ni se ye mi a oba patimo
0: aya wo so o ma ba wo hola
7: atima atima we cotton point dia una na na akase onunu ene wo kokan na police station se
0: da bi ya police no wo so mo o ware wi eye
7: wo mba me ho wo ma mba me ho ko pim se
0: wo ye sure
7: me ye sure
0: e ti uni fatima kuno no
7: me nim no kuno no
0: fatima ara na wo twa ntro se to papa so
7: wo yin se ye wo me
0: Mintan ton,
7: Ha?
0: Ya nko sampanyimfo no ho.
7: Ah, ya bako ho.
0: Aha. Ha. Na ya hunu no kure wo mu.
7: Yes.
0: Fatima de, Fatima.
3: Ma.
0: Se Bible se ma ye ni ya ufuo ni oh. O papa wo wo wo no no. Se issues bi kura wo ho mpa. Mi ni mara, se se papa isu su won kai se wudi ukunu na ba ba chi ano.
3: Ah, so ta wa ye no nge. Ye de ba ye de le film ni na kwa so won do won pele so.
0: Aja.
7: Enti se wudi wo hu akoma ba ma no, ene me kire wo se, me na ntwie no. Mo ba tie hu sika ma me. Na mo mfa mo hu.
0: Se se na ntwie ni nti na ma woni abre ya na.
7: Se me akwara no se me nimba bi de wo, se se ni de ono support wo mu no. Se
0: te te me no me pesen ke ni akoda e kasa. No ni okunu ni nyina ba wo ho. Na ba ma ni jini de se fata ma wo se aja.
7: Aha.
0: E wo pe no, ana na ntwie no a se wa nye hu ade no na wo pese wo osa akọ ho.
7: Asama me kan me Fatima kola wo hunja kola ni yima ma se anye me ba ne me ba no no
0: wa hade e won kan ye me fra no asama di kan bi san ne se ne papa ne hwan wo kan se
9: obo papa yi din
0: obo wo din ti won kan se anye ne papa no
7: kan yi na me ne wo ba me ne wo dadan ba ko
0: da bi agam ko ho e ba san che me kire se se se no eya hu ade yo na wade na wakọ no a wo se wo mpene no anti na ma wani abri ana se ye ne ne nkasa na onfa wo kunu no mra na okunu no mra no mechia wo na ne die se fata obi a wonfa ma wo emu de ehia na boka kọjo na ntwi no
7: anu anu no se akwara ne nim se ne papa ne me a onfa ne kunu ne mra
0: okay
7: odi ne kunu ne ba die me ye ma o ma ni odi ne na na en kan ho bibia bio akudia ma se ne ba ye ma me me asew die no na wa ye ma me na wa fa ne ye
0: ma anti ho ade yo no na wo pesa wo die
7: se me je me die
0: Okay. Ano de ene de na mo de na woje. Ye de na se woje.
6: Ye se se de me de ne de ye nhwe nan ne meje.
0: Nantwe nan. Fatima. I was saying, you and your husband. Mo wa samba ne po.
1: Ala wo so me ma ni fa na.
0: Wase woje nantwe nan.
1: Mo ko na na mo no kwesto. Ah, na nche na ye baaye na ni biem na de le fi ne baaye no kwoje ya nke dia sa you know oga na me so won je ma wale e sa de le fi ma ye ba back e de be nche na ne de se na nche ni nche na ni abre sa de wo sa me o wa ba dia na tete me na me ka se me mu papa o me ka se nya ma papa no mi mi sa ma papa no na se ne no no hu te e na nche ni nche no wa ka ta sa de ba wa se de wo sa de ba le me dia no mi ni ya se dia
6: me fa o ma mi kwa Men ye ni kwa diye ma o
1: ko. Olu ni kwa na je ma ni ma.
6: Men ni mo pa pa na.
1: Men na ba ba do wo. Men na ba ase ase.
6: Pa ka du nu mi o ka no. Wo diye ba ba ba o kuro bo.
0: Fatima.
1: Ma.
0: Na ba na o du kuro no ba ba ti o baba.
1: Me
0: na me na ni funka. O ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
6: ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni na se won pene so.
6: O fa fiam bra me.
4: Ka bra o bese wo se wonye.
6: Bese ben. O bi amfa bi ese mbre.
1: Se se bla no. E so a me le fi ni na le bai. O so won de.
6: Wo ko la wa ke tiki de wonti memba ba ka die.
0: Fatima. Na na wo twa ntwa to papa so.
6: Wo ben.
1: Ni ntwa ntwa to so fan ne ve.
6: O ka kire bi se. Wo ko o du ma se police wa ka kire bi se.
1: E so le to pa ma bla nyam. O le dem ba wi ase ni ntwa ntwa fan to ne so.
0: O mo de be senti da mo de be sene ko aye no na wan wan na ho.
6: Wan na wo.
1: I don't say. Ma fra me na na enti no de me kunu so ba me de be to na nim pese ni se na aba.
0: Okay.
1: Enti no de be ti bia mo ba ti men kan wa me sele mo.
0: Mate Fatima. Mate.
1: Yo,
0: me da se pa. Na jana ntwi 90 ade, wo ton oba.
4: O kan wa, o beti so.
0: Sense ye kama ni si. Na ehunu de e wo bo be ma na ma ne aye de ato nanim se de wase be ma kani. Ajana ntwi 90 ano den.
4: Ntwi ma pe se.
0: Na ntwi. Sense de na ntwi ye nto.
6: Kan na ntwi a, che se de de wa kwa nfie ni
4: se. Ma wo se se.
6: 15. Udwa bi o, adwan no, adwan 15, adwan ba ko bi aye 1 million. Na ya se 15 million.
0: Okay.
6: Nti o kan na ntwe fo na e besi wo bi bi.
0: Where you work na ntwe pa o?
6: Aye na ntwe ba. Anya na ntwe kase ye. Na ntwe ba.
0: Na wa ye no.
6: That's right.
0: Okay.
6: Ye ye no, ye ye no chief.
0: E do ho a one bo. Ma ba joma mi ntwe na ntwe dia bi na wo gye.
6: E say die obi ho no mo 100 million.
0: Nti sa for.
6: Ba ye for.
0: 100 million no sa for.
6: For.
0: Na se ne oba no be so be wa.
6: Yes, I am in my final mawari. Oh, no, I do. Ne pay the cop. Who's over, Charlie?
0: They do, oh, papa. Ah, who's the answer? Didn't come over, sir.
6: Who's your honor? Dear over, try to me, son. I am yappy. Member woman, ba. I'm a channel. I call welfare. Wako yim aba mame haika.
0: Enti na nchwe 100 million die no makuma ko four.
6: Ba ko ba ko four.
4: Eni se na wo pesa be ma no be we oba no.
0: O de enti
6: be se me mfa ni ma be ma bi.
0: Okay, enti woni nam ho saa nso.
6: Ye se woni nam ho saa. Eh se wo pese wo ye bibi na se. Esun bi e ba ka mate me ka se. Wo ni de ko wo chasie. Enti se me ati de ni na se okwo wo ba ko. Eno o makakire ne se wini mse wenye me mase ayemena nana wo de wo ma wari kura po me kunu me yanko me papa
0: no. Okay nti ti e wun se no nti na se se ye ken to de entwe
6: e wa nko ko pin se se wa wo ba ko ba se nan ya se yia na se ma ma han mo a ka se me wu a na se wo wu ho na ba o baba ba bo no ma ne ye se ayi ko wu ko se wu wo
0: okay nti unim ye be hwe mama mere ni mu no sebia wo ye de ni
5: kusasi
0: amamre nti ebere kusasi amamre no na afi yentwe Fatima